Poloni, hayi impela impela lokho kudla lokho ungakukhonzi kakhulu kodwa ke kudle kodwa ungakukhonzi bese ke unciphisa nakusawuti ungathi ufake usawuti bese ufuna ke ukuthi ke ubeke nomunye wakhe eceleni uzolokhu ucoboza kuwo ukubhasobheke lokho kwathi ke kubalekela kuyayisiza lapho na ke izinto ukuthi ke ungasheshi ugule enza ama regular checkups hamba uyo checka ukuthi ke kuhamba kanjani izinto zami isekahle bathi ke control your my blood pressure and ama sugar levels kubalekile ke konke lokho nokuthi ke nje uhlezi lapha na ke uphuza amanzi ukuze ke zihlanzeke izinto zakho ke avoid ke nendaba ke lapha na ke zama pain killers njengo ibuprofen kanjalo badayi zihamba hambe lawo lamaphilisi lawo ayishaya izinso uyithuleke usugula emake kwafela izinso ke yiba kithi hayi usuke use enkingeni basho njalo abezempilo ukuthi ke kuleli viki nje from umhla ka 1 until 5 kuyena umandulo bakhuluma ngayo ke noma baqwashisa ngazo izinso ukuthi ke zinganakekelwa noma zingaphathwa lapha na ke kanjani na indaba esetafuleni indaba ethinta ukuvakasha kaThami Ntuli undunankulu wala kaZulu lapha na endaweni ke yase Maritzburg uthini ngayo ngempela phawula ngapho kuWhatsApp nalapho na ke ko Facebook ungitshela ukuthi ke lempi ke yomhlaka 30 ukhumula umhlaka 30 June impela impela kwakuthiwa siwubulala uFandame lamanqamu abahamba banganawo amaphepha mvumo ukuba babekeke kuleli wena uthini sizoke siyinqobe kodwa lempi nakuthiwa ke izolo nje kutholakale abawu 29 endaweni yakase Maritzburg besebenza endaweni engalungile lapho na ke bayapheka ngapha abalala khona la bathiwa kuthiwa ke futhi ke nendlela kade ke kuboshwe ngakhona ugesi hayi ubona ukuthi ke cha ayikho akukho safe abantu ke bangashawa ugesi noma inini okukhulu kunakho konke kuthiwa ke bebebhala lapho na ke R100 ngosuku hey madoda hey babhala R100 in fact bakhokha R100 ngosuku lapha na ke ukuze balale endaweni ke ebonayo ukuthi ke ayikho right indawo ayikho clean khuluma nami ngendlela ke yakhona ethi ngwenya _ welcome lapha na ke kuyena ke u TikTok uvuka nobani umvusa ngayiphi ingoma ngale nje kwelesithathu ihora ikhona leyo ngosi leyo ya sobona ukuthi ke ithini into ndabe seyithebeni. So, you know about Lempi?

0: emzalwane wami ukhonza kuphi?
1: Yimbo kangweni.
0: Yimbo kunjani?
1: Hayi ngiyaphila nkabi yami.
0: Ngikhona singakanye nje kude. Akaningitshele kahle namhlanje nikhonza aphi ngempela? Khonza aphi embofu? Nomkhonza lapha ya.
1: Hayi sobuyaxoxa lezo.
2: Awabaleko kuqala.
0: Noma nje namthoko ngeke. Akanisho nikhonza aphi madoda? Akasho niyangazi na ngenhlalo uthi onyazi. Nikhonza aphi? Ubani lo?
3: Izinkinga zinyaza wamngoni lezi qhamuka lethe zilo kafana.
0: Wena ukhonza aphi wena? Yeah.
3: Ah mina ni bishop mebandla lenkanyezi yokuza entuzuma. Wathi
0: asimthatha simlethe kwena lapha umbuzo.
3: Hawu ikhaba laba balezindlini.
0: Nangifika lapho ngizongishayela indishi. Ngizothola.
4: Mtimande mina ke ngiyakuphendula ke mina ngikhonza ama United ezayoni baba.
5: Hayi wemtimande wenkabi mina ngikhonza khona lapha ekuphakameni mfowethu ubaba unyazi lezulu mfowethu.
0: Njengani sawubona?
6: Ngikholelwa ukuthi ngikhonza endlini. Ngikhonza kuphina.
7: Cha kuzwa ndawo ngihlalele kahle ngihlalele
0: apho kamhlongo sokusa lapha ukhona baba umnguni
8: ndimande ngisho lapha ya lapha ya elithethe
0: awu
8: hayi baba umntimande mina ngikhonze nyobhetere yamira mbishop njomagalela mhlaba ngayo amen abahlamisa umntwana
0: oh
9: inanda 88.4 FM Hottest local sounds. Yeti Ochilelele. Yeti Ochilelele. Inanda 88.4 FM. Unhlanhla ngwenya nesiqi sase Africa.
10: Let's go.
9: Number. One.
11: Uze wazi umfana adlala phansi emsingi emachunini. Ha, ngihleli nawe uMfoka Ngwenya. Ngithi ngivusa wonke nje umthandi wenanda FM. Ngijakavuka emengenyawo njengamanje ziyakhala.

0: Inanda 88.4 FM. Number 2.
1: Ngiyakumsakaza ngiyathanda nje. Yabona le mama ngitshena nje ukuthi icula ubani ngivele ngiyidownload nje khona manje ngivule kahle nje emakhaya sengiyi-off. Yabona ngoma okudlala iy'ngoma ezosandanezo ngikhamuke neyami njengangazi izulu indawo. Awungitshene phela ukuthi icula ubani lelo iqhawe la elikhuphuka ngampela. Yabona ngoma okudlala iy'ngoma ezosandanezo
2: yamemeza indlovu emnyamaso kume kwelilizela zonke zizwe ngisho le phesheya komnyati bayizwile lo mvuzo mngani wami. Ukhuzani lo uhleli nonhlanhla Ngwenya kwisici saseAfrika.

Kamfoka mfeka phansi kwesikaphuze ekhemisi lapho na ke isigodi ngizakushaya sibali ngiyakutshela impela wona impela lobulile kodwa ke nawusudlala ngodade wethu ngizakushuka izindlela bewesibali before lapho na ke mafakiza ngizoshaya sibali isihloko sengoma oveza uthando ubucwebe isihloko lapho na ke sengoma sinqamusodidla halala besisho njalo lapho na ke isinqamu ke sodidla ngithemba ukuthi nithokozele ingoma zenu lapho wingane zakwethu ubani lo umageza olapho na ke ubani dlula siyageza mfoka mahaye lapho na ke uthe wakhala ngobucwebe boveza uthando sandile mfoka mbonga uthando mfoka mthembu uthe nje awu mfoka ngwenya ucela ukuvusa nje bonke driver basemvuti abayothungadi uthi ngisachatha la ngubuka bukhoma ku TikTok mfowethu uyelenga lapho na ke imeyile bangangifakazela ku TikTok konke lokho engikushoyo ubhale nje kanjalo but hayi yalenga imeyili lapho na ke khona sikhuluma nje mfowethu ha suka ntomani kwenzeka izithagethi kusho lapho na ke umthandeni SK zidedele zibulalane wemfokangwenye pha ngomhluzi wenye

ay, kukuha, kukuha lang po ang pen. Ay, ubeke lahat ng semera lo. Elam e bote, il ponza gusta ele. Ay, iskupuha lang, kukuha lang po. Ilaba ang makisang nalimutan.

kwango loshanu laba bavaliwe kwavalwe dlozini ngiyaliqaqa laba kuvalwe isidalwa ngiyaqaqa ngifuna abantu abathi umprofeti utholakalaphi kudala sidlala izinyanga singasizakali kudala sibethele la ekhaya singasizakali bebengeke banisize ngokubethela ngoba nikhiwe ngizoniqaqa ngiyakumema ngoloshanu inkonzo enamandla ngizoqaqa mina ngizoqaqa ngizoqaqa ngizo hey abantu abahamba bavula kuvaliwe bayaqaqwa baphumelele mfuna umuntu mina ofuna ukudrive imoto hey hey hey lo mkhaba wakho akona umkhaba wetekisi lo thola imoto yakho manje ngizokuqaqa uzoyithola iveni uzoyithola ifortuna ngizokuqaqa ma wema ma ma ngizoqaqa mntanami hey wemntanami uyaliwa ha ungane yami waliwa we usavelapho lo waliwa umfana wensizwa yami usavelapho lo waliwa intombi ulokhu ilani hey ngizoniqaqa ngizoqaqa ngizoqaqa impumelelo zabantu ngolo sihlanu lolu lwakusasa mlaleli wami ngifuna umuntu nje manje ozofona ngifuna abantu abathi umprofeti ngishiso ubufakazi nginobufakazi baba ngiyefona baba ngiyafona baba nginobufakazi ngifuna umuntu othi umprofeti ukuphi kanti baba kudala ngihlupheka mina ngiyaqala ngisho ukulalela namhlanje shonizwi phezu kwami ngifuna umuntu othi baba khulumizwi hey baba ngiyahlupheka kulomndeni khulumizwi mprofethi ngizobe ngikhona kulenkonzo lenkonzo izobe isethekwini yamansele number 110 kumngeni road

0: Mansele, ngisho ngabasa workshop ubuze ukuthi kuphe Mansele bazokukhombisa abantu.
1: Yebo baba.
0: Iza kimi kesha lami Nkosi yami, musukukhathalelwa igazi kanjengathi ushawe imamba kehle. Woza ngizoyiqaqa impilo yakho mkhulu. Umsebenzi uzowuthola. Wafika ke ngoloshano wakhehla ngizobe ngiqaqa ingidi zabathakathi ngizobe ngibeka abantu izandla ngizobe ngikhuleka ngizobe ngibathandazela abantu ngibagcoba ngeoil athu David uJova ugcoba ikhanda lami ngamafutha indebe yami iyachichima impela okuhle nomusa kuyangilandela bonke abantu engizobe nginabo ngoloshano bazolandelwa wokuhle lapha bahamba khona woza baba inkonzo yakho le nkonzo ingakuphutheli
1: yebo baba nge
0: Sibonga wekhehle. Ngolosihlanu bantu bakaNkulunkulu, ngimama wonke umuntu. Akekho umuntu ozothi cha ngizobuya ngibona. Ayikho indaba yobuya ubone la. Le nto ngizobe ngiyenza ngolosihlanu, iyona nto idingayo ukuze ikusasa lakho liqhakaze. Noma ngabe uthi uhamba ngeWheelchair abaqukule. Kwaba vula kuvaliwe nya kwamukela.
2: Amen baba mavula kuvaliwe.
0: Yebo ma.
2: Baba ngisakusukuna ngoku bokufaka bakho baba
0: bemtsalenzo
2: yakho.
0: Yini kwenze njani?
2: Baba ngangiyese enkonzweni ye kuyisema kuyami bakuyisema kuyami baba.
0: Okay. Ya.
2: Ay baba bese kunofisa ke tangoleta u 6 months.
0: Mm.
2: Ngathi ara ke enkonzweni ngike ngiyisebenza ngiyisebenza ngayisebenza baba kanje ngomthele ngayo baba.
0: Mm.
2: Ngiyelela ngathi ngeke ekhaya. Mangifika ngisuka ingane ngicela ukuthi khona umsizo kade enesho iphasela.
0: Okay.
2: Lothi mangabe ngifunde ngelivula leliphasela kunencwadi phakathi nemali. Mangifunde iphasela ubhalile ukuthi uyaxolisa ukuthi angikwenzi isikhathi kangaka.
0: Mhm.
2: Ubhalile lelibule kule note ukuthi uyacela ukuthi ngilande lo 6000.
0: Hayibo.
2: Ngalo zobuya ngpho. Athi enye zobuya ngibone baba kaphoshiwe.
0: Ehhe.
2: Omunye baba la engabona khona ukuthi imsebenzi zakho ziyasebenza baba.
0: Ya.
2: Angizama nakukhumbula yini baba enkonzweni ungiprofesa ukuthi koko kwami okulahlekile kusazomuna. Wangihlalela ngomfowethu owalahleka.
0: Okay, yebo.
2: Yebo baba, hayi baba ngicela ukuthi simange ukuthi umfowethu ubuyile. Ngoba ngangisho enkonzweni ukuthi umfowethu usesihambile ngasathiwa akasekho emhlabeni. Ngoba kasekuneminyaka walahleka.
0: Mhm.
2: Umfowethu ubuyile nebuya baba. Hayi amazwi akha yiwona baba uright uritu mfowethu kuyimanzi sokwathina ezigungu baba lapha ekhaya
0: ah umntanami uhab hey lalela wemntanami
2: yebo baba
0: uyabona mhlawumbe kufuna la abantu babe bathola isifundo ngawe ukuthi uma umprofeti ekhuluma noma ngabe kuthiwa isimo sesinesikhathi eside kangakanani fana kumuntu alikholwe izwi uma umprofeti ekhuluma umfowenu ubuyile umfowenu uright
2: baba uye njengesiprofeti sakho baba
0: yebo
2: Muye ngakho and ngoba wawushila ukuthi la akhona akafile ngoba thina bese siqhamba bese kuthiwa akasekho ngisho emqaleni.
0: Awu bakithi.
2: Ubonile baba wavusha esho ngikhuluma nje umilo esihlungu baba lapha ekhaya siyabonga kakhulu.
0: Siyabonga kakhulu mntanami uJova akubusise abusise igceke lonke kube kuhla konke mntanami.
2: Yebo baba amen.
0: Amen. Mlaleli wami sibonge kakhulu uJova ubekade evumile ukuba namhlanje sizwane mina nawe sixoxe izindaba ezothuthukisa ikusasa zithuthukisa impilo mlaleli wami kuthiwa imbila yawuswela umsila ngokuyalezela phuthuma ngolosihlanu uza kulenkonzo eseThekwini uzokhululwa ngizoyivula ingidi yobuthakathi ebophi into zakho kwamavula ngiyavala ngawe amen
2: yebo sawubona baba
0: yebo mawami hlala odabeni Nkosi vala iredo ngemuva
2: baba ngicela ungikhulekise
0: vala iredo kodwa mama wami Nkosi nakho uphosa umsebenzi vala iredo umama wangayivali wavele wavala konke awu Jehova Nkosi yezulu baba ngcwele nkulunkulu onamandla busisa imindeni busisa bonke bebekade belalelele uhlelo kuqaqeka izibusiso kuqaqeka inhlahla yabo kukhanye Nkosi amen

0: yithina khona senze yonke into ibe transparent umuntu akazi. Siyacela ke futhi usiniphinde nisilethele indaba ngoba lokho kuzokusiza ukuthi indaba yakho ikwazi ukuxazululeka noma wazi ngokuthi kwenzakalani emphakathini.
1: Ngiyabingelela Ndlovukazi, ngiyabingelela nabalaleli beyinanda 88.4 FM. Gama lami nguRubusi ngiwakazondi Sibongo, ngiselindelani ngokuhlala. Bakithi asibonge uNkulunkulu esasigcinile, sisalelwe yinyanga ezintathu kuphela kuphele lo nyaka obunzima kwabaningi, kodwa ke siyambonga uNkulunkulu kwinyanga yamagugu, inyanga yesintu. Kukhona lento le ekuthiwa uma ufuna ukufihlelwa umuntu ulwazi, bhala encwadini. Ngizokhuthaza nje ukuthi asike siyivuleke incwadi, noma ngabe hlobo luni lwencwadi, asike sifundeni. Mhlampe njengababhali bamaphephandaba, awukufunde nje ukuyifundisa amaphephandaba ahlukahlukene iy'ndaba la eminyango, akuzona iy'ndaba ngoba fanele kuze kufa umuntu, but kubalulekile ukuthi ufunde izinto ezizokukhulisa ngokomqondo. Avoida izinto ezi-negative nezizokwenza ukuthi uhlezi ucabanga ukuthi kunento erong ezokwenzeka empilweni. Yilokho nje engivuka nakho namhlanje ukuthi ake sifunde sibe positive ngaso sonke isikhathi, kuzosilekelela nathi ukuthi sibe nenqubekela phambili ngempilo. Ngiyabonga.
2: Asibonga, asibonga, asibonga. Hayi, ngeke siswami.

0: amakomiti akhona nawo amakhansela akhona mhlambe mabehluleka ukufinyelela kuthina kalula but mabexhumane nobuholi bendawo ngoba siyake sihlale nakuma warrooms akhona kuona wonke lama regions kahle kahle bayasiqonda bayasazi nje kakhulukazi abaholi abaningi baye bexhumane nabaholi mangabe ukuthi bayahluleka ukuthola thina direct kodwa siyatholakala bese kubeke ileye ikole ukuthi isiqalile yini into yakhona yebo isiqalile sesiqalile siyayimema ikole siyazavisa ingakusibonga leli thuba elikanje ukuthi sivuleleke ngoba besaxhumana nalezi sikwazi ukubasendela eduzane kodwa ngokuvuleleka kanje nanoma ubani otholile lo myalezo usengakwazi ukuxhumana ne-office lethu bese sibathumelela ama-forms okujoyina ukuya phambili so bekushuthi ukusuka lapho kumhla ka-18 kusuka manje kuya kumhla ka-18 bazobe benza kanjalo bese kuthi-ke umhla ka-19 it's a national cleanup day ne-international coastal cleanup nabo bangabebezama ukuprepare le behlala ngakhona bethinte umkhandlu bayafisa ukuthi babe ingxenye yokuthi bakline la behlala khona bese siyabalekelela ngey'nsiza sebenza emhlakazi
1: cha kuyazwakala mnumzane umsuthu sibonga nje kakhulu ukuthi-ke siyicaciseke nale ibalulekile nje kakhulu mhlawumbe into-ke futhi siye siyibone la mnumzane umsuthu ekuhlaleni ukuthi kokunye ukufica ukuthi ngempela siyayibona indawo la siye silahle khona imfucuza yethu ukufica ama-fridge sesiwalahlile ukufica imibhede siyilahlile ukufice izinto ezahlukahlukene siyilahlile and uma ngabe ulalela yingxoxo esuke zikhona le nto yokuthi hayi umasipala awufikanga ukuzolanda imfucuza njalo njalo so mhlawumbe ibe singayisho noma esingayigcizelela kuzona izakhamizi ezibona sengathi kuwumsebenzi kamasipala kuphela wokuhlanza iy'ndawo zethu thina iqhaza esingalibamba kubaluleke kangakanani ukuthi sibambisane ngempela nawo umasipala ey'nhlelweni oyifana nalesi
0: ngibonge msakazi umuntu akakabalule la msakazi ukuthi kule nyanga njengoba kuyile national cleanup month isiqubulo sakhona sakule nyanga sithi it starts with me okuwukuthi-ke lokho msakazi kusho ukuthi kuqala ngami so uma ukuthi kuqala ngawe kusho ukuthi ngaphambi kokuthi wenze lokho okurong kokuthi uyolahla kumele uqale uyibuze ukuthi i-right yini yona le nto oyenzayo yokuthi uvele uyolahla udodi nomi kanjani ngoba asikhumbule msakazi ukuthi kunabantu mhlambe abazalelwa la kuleli dolobha mhlawumbe abanawo amanye amakhaya kwezinye iy'ndawo so uma ngabe kulimala le mvelo la abahleli kuyona noma le ndawo abahleli kuyona abanayo enye i-alternative noma enye i-option yila bekhona njengamanje so-ke esikucelayo kwizakhamizi ukuthi njengoba kuthiwa kuqala ngami bengeke kushiye ukuthi kuqala ngathi ingakuthiwa kuqala ngami ngoba bafuna ukupersonalize ukuthi noma usukwenza uphuma uyolahla but yazi ukuthi ene loko kwenzayo kurongi and kwenziwa uwena i-contribution yakho noma ukufaka igxalaba elimbi kwimvelo lizoba nomphumela ombi kangakanani ukuya phambili so-ke le nje ibaluleke kakhulu asikwazi ukuthi singayichaza siyithini msakazi isuke ibhekene nabo impela abantu ekuhlaleni ukuthi mabe nawo udodi njengobusho ukuthi mhlambe banembhede banezinto ey'nkulu njengama-fridge siwumkhandlu wethebu sizama ngayo yonke indlela ukuthi sibahlangabeze abantu bethu kunohlelo esesinalo njengamanje olubizwa ngokuthi i-bulk waste la suke sibuka khona lo dodi oyimthamo emkhulu suke senzela zona-ke izinto ey'njenganalezo msakazi ukuthi uma ngabe benembhede benani benani okukhulu sebengasithinta njengomnyango ukuthi mhlawumbe kulesi sigceme esihlala kusona noma kuleli lokishi noma kulezakhiwo esihlala kuzona besicela umkhandlu ukusondela siyafisa ukuthi singalahli noma kanjani siwukhiphe ngendlela udodi wethu sobe sesakhuhlelo kanye nabo ukuthi sizokwenza kanjani ukuthi lama-fridge nembhede ney'nkunkuma lezo gcina uyithola sezike emakhoneni emgaqo kungagcini kuba kanjalo msakazi
1: no kuyazwakala la mnumzane umemela mhlawumbe ke sesiliphothula uhlelo-ke nje lwethu mhlawumbe lakho-ke logcina ngempela nje ukugqugquzela kakhulukazi ukubona ngabahlali bakhona-ke la eThekwini siyiqala yona-ke le nyanga yokuhlanza kazwelonke siphinde nje ukuthi-ke mhlawumbe kungabi yinto le siyenza nje kuphela kuyona le nyanga kamandulo noma-ke uSeptemba but kube nje umkhankaso esithi mawube khona impela unyaka nje wonke lingathini lakho logcina bese usipha zona-ke inombolo kumuntu mhlawumbe ofisa ukuqhubeka anixhume ngalo.

0: akushuthi ngoba mncane kufuna ukuthi kwenziwe isimo kanjani kuye kube yinhlonipho nje njengendlela ahlonishwa ngayo lo omdala mhlawumbe ngayo ngiqale ngayo inhlonipho kuqala isibili-ke umuntu osuke semncane njengomuntu ophumile nengane esuke semncane usuke engakaziwa lowo muntu akukho la esebenza khona ikuthiwa kufuna kushiya abantu bala esebenza khona akukho la esuegane khona noma egane khona kusuke kusewumuntu ongaziwa nje yingakho umthimbo wakhe kuye kuthiwa akube umuntu osheshe afihle ngoba igama lokungcwatshwa komuntu eliyinhlonipho lakithi nje kaZulu elokufihla ukufihla isendulo kwakubizwa ngokufihla.
1: Yes, mhlawumbe ukusibeka esithombeni-ke babushuku ngale inkosi etshalwayo noma yini mhlawumbe ukusibeka nje esithombeni ngakho ukuhloniphisa kuze kefike emakhoseni
0: ukuthi khehla mhlawumbe
1: ukuthi mhlawumbe kukhona abatshalwayo umuntu ekuthiwa kuyotshalwa kuyena kushiwa noma uba noma mhlawumbe kusho umuntu onesigaba esithize njengenkosi njalo njalo
0: no ke nje umuntu engeyona inkosi engelutho engutho ngoba ethile ngedalwe unkulunkulu engenasikhomo kuthi uyatshalwa uyotshalwa sekwaba amagama asale ebukhosini kube sengathi ukuthi inkosi ekufuna ma ihlonishwe kanjalo kuphela kube sengathi omunye umuntu akufanele ahlonishwe kanti kwela mathonga bakhulu bonke abantu bayidabela unkulunkulu futhi ngokufana siyefana nkulunkulu.
1: Yes. Mhlambe babushuku kusibeka esithombeni ngake ngezwe ngandlebenye ukuthi umuntu oyisangoma uyahlaliswa elibeni kuba kanjani uhlaliswa kusokwenze njani ephathiswe ishoba neinduku zakhe nanokuthi mhlambe ke kusokwenze njani cishe uma kwenziwa njalo ehlaliswa umuntu engalaliswa.
0: Phela umuntu oyisangoma omkhulu akusikhona kuphela ukuhlaliswa noma ephuma futhi akaphumi meyongcwatshwa akaphumi ngomnyango ubhodloza udwa ngomsamo aphume emsami yena okufanayo nalokhu kuhlaliswa ngithi bento kuyena usuke echazela abadala abanikazi bomsebenzi asuke usebenza futhi naye kuwona wakhe ufunaka ushiye kokuzogxuma kuyena uma kwazi ongena kuyena umsebenzi wayejonga uqhubeke ngoba usekuwumsebenzi oqhubekayo wasegcekeni usuke mne yona into yakhe njengeyo njengoba iyembe lakho noma isichathulo sakho kusuke kuyinto ophathisiwe yona lawo manzi unikeze yona oyothi uma udlula uphathise omunye futhi amanzi ayevele khona esebenza komunye ungakaba khona wena.
1: Yes, mhlambe uma babushuka ukuthi umuntu ufihlwa endlini ngaphakathi mhlambe indlu nje eyotshani njalo njalo uthola ukuthi liba lakhe limbelwa ngaphakathi endlini efihlwe khona kusuke kwenze njani esimeni esikanjalo babushuku?
0: Hayi lokho-ke uma silandela nje ngize kuthiwa kuyenzeka kodwa kuyemkhubana-ke lokho mina ngazi owasesibayeni esikhule sikubuka noma sithi uma sikulandela kubantu abadala ikuthole ukuthi bekuyinto eyenzakalayo esiyibonile futhi namanje esiyibonayo ey'ndaweni lezi ey'saphile isintu kakhulu umnumzalo ngcwatshwa esibayeni lo oza kuyoba yindlu isiyosetshenziswa kanjani leyo.
1: Sikhulumisane nobaba uSahla Somdlebe babushangase ongumelaphi wendabuko uphinda abeyisazisa amasiko mofisa ukuba ingxenye usithinte nje kwinombolo yethu ethi 0687649969. Ngiyakubona-ke lapha Pastor B ugatsheni usibari kababushuku babushuku mhlambe singene kwingqikithi yendaba nje ubungathi mhlambe ufihlwa kanjani umuntu ngokwesintu uma sesitholile ukuthi mhlambe nangumugina usedlulile emhlabeni iyayiphi indlela cishe nemiqathango eyaye ilandelelwe kuze kufike emaphethelweni ukuthi cishe umuntu abekwe endlini yakhe yokugcina
0: umuntu uma sedlulile emhlabeni oyemsakazi nabalalela lezinto lezo zafika zemlekhuzane omasingcwabisane le ndlela engcwatshwa ngazo abantu yizo lezenzenza nokuthi kufaka amaqhokhe lapha emngcwabeni nemfaniswano umuntu uma edlulile

0: ngiqala kwakuthi angakusasa ayofika kuseni ngingakazi zokuzakuthiwa ukufisa babengayo abantu besifazane afika emangcwabeni kwakuya amadoda kuphela emngcwabeni kube yona afika afihle lo muntu oyofihla zobuza igama lokufihla ingoba kwakuyiwa ntathakutha meyobekwa kekhona indawo okwenzakalayo kuzona leo le nto abantu besifazane namarouti nama-cox lapha ngamashova lokho okwenzakalayo manje sokuyinto eziyisiqayela nje babengadingeki kwabantu besifazane kwayikhona nje emathuneni kwakuya amadoda afike afise umuntu lapha mase asiwahamba empweni ohambayo eyohlamba ngamakhubala athile ehlamba ngayo futhi lesi sikhathi umsakazi yayingakaba khona ngisho lemikhuba yembuzi nabalaleli ngoba lo mkhuba wembuzi umkhuba omusha lo ofike nale nto yomasingonisana esingayazi ukuthi iyangena kanjani kwakuyinto nje yamakhubalo le bafe bageza abantu lapho ukuyokuhlanjulula umuzi lo ngamakhubalo kuba ukuthi kuphekile njalo manje bokhe kuyokwenza umcimbi walowo muntu esekhunjulwa lokho sekubiza ngokubuyiswa futhi-ke umuntu meyingcwatshwa-ke esikhathini esiphambilini ukhumbule futhi umsakazi nabalaleli ukuthi yayingekho le nto yamabhokisi futhi yayingekho le nto yamabhokisi umuntu bakhele uhlaka nje thathi uqala lapha neyingodo kwakhiwe kuqala umuntu abanje ngohlaka agoqune isikhumba senkomo ashonise endlini yakhe yokugcina eyongena emhlabathini msakazi eyongena emhlabathini ngoba neBhayibheli elisho abafundisi lapha babefunda iBhayibheli bathi uthule othulini so abasho ukuthi iplangwe emhlabathini noma iplangwe othulini ngoba indlela esikhandle ngayo thina bantu sicabe ngale ndlela ngicabanga ukuthi ngobuyile esikoleni umsakazi nangokwemfundo zongifakazela nagqiwe ngomoya wasemfuleni thina engicabanga ukuthi leli gazi lekuthina yilokugobhoza kwemfuna lamathambo esinawo ngokocwaningi lamathambo amathambo esinawo amatshe inyama yomhlabathi ngoba kusuke lisho ngebhayibheli so uma ufihlwa ukushaya iy'nsuku zokugcina kufuna kuhambe uyo ecala ngalo mhlabathi uhlangane lawo lo mhlabathi manje uma usufaka emabhokisini abizayo angasheshi ukubona noma esemhlabathini kushouthi wena uhlangabezana nomhlabathi usuyitshe lobumnyama manje benhlabathi awube ngisatholana nabo ngokwenzeka edalekile bengiba nginabe lapho emsakazi lapho embuzweni wakho obubuzile ukuthi uyefihlwa kanjani umuntu ngase ngichaza ngase ngithi-ke awe nginabe nakho ukuthi isintu sixabana ngaphi namabhokisi futhi kuqala yini esimo ethini esintwini nokuthi sithande ukuthi iyayenzeka kuqala namanje ibone kuyiyona iyayiphelela yizo lezi zakho esizama ukuyibeka msakazi nakubalaleli
1: Babusuku ngifisa ukuthola la since uveza ukuthi endulo kwakungabantu besilisa babehambe bayofihla ngifisa ukuthola ukuthi abesimame noma besifazane abavumelekile enhlobweni nokuthi mhlawumbe baze babambe ibhokisi noma babambe umzimba njalo ngiye ngibone kwezinye zeyinkonzo kwenzeka mase kuculwa esephelezelwa umuntu but ngifisa ukuthola ngokwesintu ukuthi umuntu wesifazane uyakwazi ukuthi babambisane ibhokisi zibe zikhona iy'nsizwa egcekeni noma akuvumelekile ngokwesintu
0: umuntu wesifazane akalibambe ibhokisi isemathuneni akabi ma uzobheka noma ngani esikhundla esingakanani ey'nkonzweni ey'ndaweni zasemakhaya amalaphalaba akhona eceleni amadoda angama ithuni lokho bubufakazi bokuthi into ebeyizeki ngekho nasekuqaleni ukuthi umuntu wesifazane asondele ayi mathuneni wengayi nokuya nhlobo naye ngafika kwenye indawo mina ngafika indoda esindala kodwa ngathi uma ngizwala indoda ayikhanywanga ingcwatshwa umuntu wesifazane kuyena ofunda ibhayibheli ethi uthule othulini eyi angicathukanga kanje ngangiqala ukuyibona leyanto emhlabeni angingazi ukuyibone kwenye indawo mhlawumbe futhi

0: ngingazuye ngoba mningi mkhulu.
1: Yes. Bobushuku sikhulumisana naye la ohlelweni lezindaba zomphakathi injobo ithungelwa ebandla. Babushuku mhlambe singene nje ikakhulukazi kulona udaba lokufihla ukuthi ezinye zezinto mhlambe eyifana nokuthi amase niphume emalibeni nifice indishi yokuhlamba izandla njalo njalo ngomswane ubukhuluma indaba yembuzi ngifisa ukuthola ukuthi kusekwenziwelani izinto eyifana nalezo nanokuthi ke kubaluleke ngani ukuthi zigcinwe.
0: Ngiyangidida ukuthi uma kuthiwa kugezwa abantu ngoba luyandawo iyafana nokuthi angithi abantu bakathi besemathuneni bafuna bageza ngalezindisho amadoda aqhubeka nokuya emfuyo ehamba ayohlamba kungani umuntu wade semngcwabeni angayigezi yena uma uthi wena uyabageza ubageza ini noma ngifithi ukwazi mina ukuthi izele kanjani izenzo ubani ngoba uyilandela esintwini ayikho.
1: Yes.
0: Ngoba ngikhumbula ukuthi umuntu yena kunamayigeze akuthi awonje mina njengomuntu ophathe amakhambi owumuntu omelayo uma ngiye endaweni la kushoniwe khona once ngangena khona funa ngibuye ngithole into eyinkukhu ngamakhubalo noma nesiqunga iqubele nyongo yenkungu ihlambe mina ukuthi ngoba ngomuntu ophethe imiphefumulo yabantu njengoba uNkulunkulu engibusise ngalokho noma ngabe muphi umuntu ovumelapho uyakwazi lokho ukuthi uyayihlamba kuyabuya endaweni isho ungahlangana ne-accident endleleni yini imoto uhamba ngabo babukele yonto usuhaqekile wena ngoba imagnet yakho iyashesha ngoba usebenza ngayo imimoya ufuna kuyihlamba maye lethi ngibulala le mbuzi namuswane ukuthi ngikheza abantu yayikadingekho mhlawumbe ngaphela
1: babusho. Asikhulume ngale ndaba yokudla. Ngiyakhumbula sake sayithinta kafushane ukudla kwasemngcwabeni babushuku. Ukuphi ongakusho regards to ukuphekwa noma kubaluleke ngani ukuthi kuphekelwe cishe abantu abazosikhalisa but kubaluleke ngani ukuthi singacomplain singazithi awu bebefaka icishe bekungaphelele o-colors bonke laba bamasaladi njalo njalo singayinaki izinto njalo. Ukuphi ongasinikeza mhlawumbe njengomphakathi ngokudla kwasemngcwabeni?
0: Ukudla kwasemcimbini kuyiphathi nje mkhulu uyishwa nje likhulu ngoba labantu basuke besemnyameni obumnyama lokho kusuke kungeyona umcimbi lo okuyobusa indlala nje kubantu abasuke benza leyo nto ukuthi ungazi uyothatha umngcwabo ukuthi awukho umngcwabo kwaye kwathiwa bumuhle kabo umngcwabo awukho umngcwabo omuhle kabi umcimbi kuphela kuthiwe bumuhle kabi yabona bawuthathi umngcwabo kumuhle kani kufuna ibhekwe indaba yakho awukho esimweni esirayit umngcwabo yinto yokuthi kuyabantu abakhona uma bethole ukuthi kushoniwe lapho kube yibona abaphatha izidlo zokuyokhalisa la abantu abashonele hhayi ukuthi umuntu ushonele ubheke ukuthi wena ufuna uhambe yothola o-seven colors namapleti anqanqa khona no-2-100% namakhekhane no-cream kodwa lo wami umuntu ushonele uma uyilandela kuqala le nto ibingenzeki wena mzala nabalaleni uma kuwukuthi ungabe umuntu abantu abadala laba abazizele babafike kuqala lo mhlaba wayethathe ibhavu lamadumbe omunye athi ibhavu labhatata omunye aphathe umbila njalo njalo kuyophekwa lapha kugqulwe iy'tambo kuyophekwa kuyokhalisa umuntu oshonele hhayi le nto yenzeka namhlanje ekutheni kusikwe kuyokwenziwa amatafula emngcwabeni ukuthi wabafundisi ngala ama-VIP ngala alandeni ama-VIP emngcwabeni ngoba wonke umuntu ozongcwaba la uzowukhalisa la bantu umkhuba nemsakazi esikhona.
1: Yes. Ngifisa ukuthola babusho ukuthi ubungathi mhlambe umsebenzi kamakhelwane ubaluleke kangakanani uma ukuthi mhlambe ngidlulelwe emhlabeni ngibheka ukuthi asibeke isibonelo mhlambe nje ngihlala ngedwa and sengidlulelwe emhlabeni umakhelwane kubaluleke kangakanani mhlambe ukuthi ezongihlalisa uma ukuthi kumele ngihlaliswe noma asithi iqhaza likamakhelwane nje esikhathini sesifo kubaluleke kangakanani ukuthi uyidlale indima njengomakhelwane.

0: umakhelwane ngokuzipha ibhayibheli ithanda umakhelwane wakho ngokuzithanda wena. Umakhelwane uyena kubuzwa kuyena. Uma usufikile umndeni ubuza kumakhelwane. Umakhelwane njengomndeni umuntu owumakhelwane. Izabantu uqala ngabo noma ngabe wenza umcimbi ubathinte la ekhaya ayiningezwa noma nibone ngethende noma senyeza umsindo wabantu. Makhelwane ngizobe ngenza ukuthi umuntu nomakhelwane adara khulumisani nabo kusuke kuthatha iy'nkinga enkulu leyo. Akufanele omakhelwane kube khona ukungazwani ngoba into eyenzeka kumakhelwane wakho wena kunake uyizwe kuqala futhi wena esinake uxoxe ngayo, ngabe uxoxele umndeni, ngabe uxoxele iphoyisa, indaba iqala kumakhelwane. So uma kukhona inkinga nomakhelwane iyinto efunake ilungiswe leyo. Lo muntu osuke nenkinga nomakhelwane akufanele umuntu abe nenkinga nomuntu owumakhelwane ngoba basuke begadene labo bantu iy'mpilo zabo.
1: Mhlawumbe ngaphambi kokuthi bamuhuku siye ngasemaphethelweni ngifisa ukuthola ukuthi ubungathi thina-ke cishe esiyokukhalisa singabe sephela sifika lapha yaseswenkile noma asisakwazi ngisho ukuthi egcekeni siyabona ukuthi ebaleni kukhona cishe izinto kumele ziklinwe noma yisuswe sesihlele emotweni siyingcwa simende ekubeni kodwa sizokukhalisa. Ubungathini mhlawumbe ngokuthi uma sizokukhalisa sikwazi nathi ukuthi sizokukhalisa ngampela ezinye zezinto ey'dinga isandla sethu, angeke ukuthi ushonelwe ube ubhizi upenda kabusha noma mhlawumbe ulungise igceke njalo njalo.
0: Ubanye abantu abasebeze lapha emngcwabeni benza konke ukusukisegcikeni belekelela leyo muntu. Kuqala nje ngosuku lokukhala bayasondela bazobheka bafuna ukuthola ngomakhelwane ukuthi yiphi indlu efanele le mbhede umakhelwane sibonta iphume la ingene la lokhu asikwenze kanje ngoba lokhu ngoba lokhu ngoba lokhuya nangosuku lokufihla nina abantu enizolekelela ekhaya ngoba lo muntu ingqondo isuke idukile. Inini eninilekelela ngayo yonke indlela sikho isidingo sokuzokhoxa izandla ngoba nizoduduza lo muntu olinyalele. Isintu sasinjalo kuqala, babethandana abantu bakuqala besilandela futhi isintu ngendlela. Ihamba kanjalo nje msana.
1: Babushu mhlambe asikhulume ngale ngxabano esuka esikhatsini icishe esibi njengaleso uthola ukuthi mhlambe unkosikazi sinqoba umfowethu unkosikazi wakhe uthi hayi akangcwatshweni la eThekwini ngoba banomuzi eThekwini ngithi mina hayi ithambo lakhe ithi mhlambe lohlala emakhaya lo mdontsiswano usuke usho ukuthini babushu ngoba sisuke sisemanzini amnyama la ekhaya kodwa uthola ukuthi icishe kuba khona ukungaboni ngasolinye phakathi kwethu abanye mhlambe bakhomba ezinye indaba ngale singafaka mhlambe nezindaba zomshwayelensi njalo njalo ukuthi sekukhona umsindo osukayo usukusho ukuthini umsindo babushuka uma ukuthi sishonelwe egcekeni.
0: Hayi usukusho lo msindo omkhulu ngokuthi kathi esiningi ngoba sendodeni uma kuhamba indoda ubone kakhulu uma unjalo usho lo msindo ukuthi indoda ibingahlakaniphile ziwumuntu engayiqapheli izinto into zakho uma usaphila funa uyihlela then umnwakho ney'ngane zakho bazazi ukuthi iy'nto zakho zihamba kanjani kuyosuka la kufikeni kusuke kungahlakaniphi kwendoda leyo yona kusuke ichatha ngoba lo mama lo usuke esebenzisa uthando nokuthi omuntu beyihlala naye engasabheki ukuthi manje phelela abantu bayeyithamba lamathamba alo muntu manje into lo baba lothi nakayilungise saphinga kwenze noma kushaye isikhathi kube ukuthi yonke into wayichaza ukuthi izoba kanje.
1: Babushuku nakho mhlambe ngumnumzane wekhaya angiyena umuntu okholwayo iba kanjani le ndaba yokuthi ngiphelezwele ibandla mhlawumbe uthole ukuthi nje umama ukholwayo mina ngikholwa mase ngidlulile emhlabeni kofika amakholo and ayadingeka impela amakholo so iba kanjani kumele kwenziwe njani noma mhlawumbe ithini indaba laphaya eyokuthi uma kukuthi bengingakholwa nangu ubhuti wami useyadlula emhlabeni noma mina ngiyakholwa ubhuti wami bengakholwa uyadlula emhlabeni sengicelela yena usecela ukuthi ngicela nizongifihlisa ubhuti wami la ekhaya ngoba sengishonelwe mina akayona kodwa cishe inkonzo kuba kanjani futhi ngiyazi namakholo ayayikhalela le ukuthi siyahamba nje sambele umuntu

0: Uthini ube ngayo inkonzweni bekhamba ubhuti wakhe? Iba kanjani leyo ndlela babusho ku?
1: Oyini imkhuba leyo ngemdlalo nomsebenzi. Indoda endulo ibithatha ngeyengingi.
0: Babusho.
1: Ukhulume nakho ukuba bacela ukuthi abamukele ukukhuluma lokukhulumayo ophambili mase kuculiwe ahamba ofisi umuntu. Imkhuba nje into elokhu yenzeka. Umuntu ongasikhona. Asikho vele isidingo sokuthi angazomthatha awafundise. Yeyibuke yebe yonke yenziwe. Noma lo mthandazo wakho vele bengayisebenzisi. Umaye masuzothandaza wena futhi umdlisa ukudla bengakudli. Manje uzokudla kanjani manje ngophelele leveli engayisi.
0: Yes. Mhlambe asikhulume babusuku ngezinto umuntu ahamba ezembethe. Impahla engizofihlwa ngiyigqokile ileze bengiyigqoka noma kudingeka impahla ezinje. Imiswa kanjani cishe indaba yengubo ohamba nazo emhlabeni babusuku?
1: Yeah, isikhathi esiningi ngiyangibona mina ithengo. Ngithathele lezi zinto kube izona ey'shawayo. Anganikwa lezi kade ezele ey'gqoka. Ngithathwa mina ibeke eduze kwakhe. Kuthiwa izokushintsha nakhona konke lokho kuyinkolelo zokuthi ezokushintsha uma kwenzenjani uyabona kephela lo muntu uma seyigqokisiweke ngale ndlela okusomthiswa sekuright ufane ney'ngubo ezintsha lezi abantu ababhathisa ngazo uma kuwumuntu
0: sengidlulile
1: sithatha lezi ngubo ziyofaka umgodini asikho isidingo sokuthi kuthathe amabhulanketi ayo ofake emgodini kusekhona abantu abaphilayo yiwo esiphilayo umuntu ugoqwa ngebhulanketi ayodwa nje sehambelele umuntu emhlabeni uyahlonipiswa nje akithi kube sekuphelile asikhona ukuthi sekuyophekela iy'nkansi ney'ngubo egodini imikhuba le engasho lutho futhi
0: babusuku iy'ngubo babusuku mhlawumbe engadlula emhlabeni ngizigqokile mhlawumbe ngadlula ngengozi yemoto noma ngadutshulwa leso skipa leso engangisigqokile cishe esitshengisayo saney'mbobo njalo njalo senziwa njani ngokwesintu impahla yami engadlula ngiyigqokile iye yenziwe njani ngokwesintu
1: hayi iyagqitshwa igqitshwa abantu bomndeni into efuna igqitshwa lapho ethungaethunga izinto eziyizinsila abanye abanye nje ngibabone nje ngibone afaka umuntu uma se kufaka inhlabathi kancane uma isibekwa lapho uma sekubuse inhlabathi mhlawumbe halfway nalo ithuni uyabona so mina ngicabanga ukuthi lezo ngubo zisuke zingcolile kodwa-ke phela mhlawumbe ngoba kusuke sekubulawe ihambo zokumhlambulula ngicabanga ukuthi uma sebebheka lokho kodwa nje into lezo uma uyibheka ingagqitshwa nje lapha noma ingagqitshwa eceleni yini abantu abaqondene naye ngaleyo ndlela uma sefaka nengubo iy'ngubo ey'zoba clean ezinhle zokumhlonipha kahle lokho kuthi ziy'thathe izinto ey'ngolile zizokufaka kanjalo yengikona kodwa ngiyeninabathuthini uyalamisela lento ifana la uma kuselapho kuyombuzo ifana nale nto inoleji iwuthula khona abantu abathi uma beyongcwaba umuntu mesele kathi ihlambe ngesikhathi bephuma akumezele omnumzayo athi manamhlanje kesifike isikhathi sakho sokuthi

ngayo lengidike imbi wemlaleli wami ngoba lene ngikhuluma ngayo ayifani nalena yablaba abathandanayo ngoba le ithi faneke aye kuyena bayocambalala bese yayidlulisa leyo ngidi kodwa le engikhuluma ngayo iwumoya le engikhuluma ngayo lena engikhuluma ngayo izifungo lena engikhuluma ngayo ngizothi namhlanje wonke umuntu oke wabasebudlelwaneni ngifuna alazi iqiniso lokuthi kungenzeka ukuthi njengoba ungaphumeleli kunomuntu kunalowa sisi noma kunalowa bhuto owazwana naye owakusukumela wayokhiya ubunhlanhla bakho wasebenzisa ukuthi angifuni ukumbona ebawutho ngoba njobe hlukana nami ngifuna isole ukuza bona ukuthi wahlukana nomuntu o wrong ongafani ukuthi ahlukane naye bese lo muntu ke eseyokusebenzisela ingidi yobuthakathi le ngidi yobuthakathi ibizwa ngengidi ebelethisa umuntu ngenhlupheko uyangiza ukuthi njini le ngidi lena iyona efasa izinto kumuntu lo muntu lona noma yini ngathi uyayenza ayilungi ngoba kunalo muntu owamsukumela wamiyela esidulini ehamba nenyanga bayokuvala wamiyela entabeni ehamba nenyanga bayokuvala wakuyele empambanweni zezindlela wayokuvala ukuthi lapha empambanweni zezindlela into afike ayikhuluma wafike wathi uzibani bani noma ubani ofuna ukumnikeza usizo akathi uma esezomnika bese kuhlukana imibono bese ngabe samnikeza usizo uyabona ukuthi into enjani le ngikhuluma ngayo ijulile ingidi lento le ingidi yokubelethisa umuntu inhlupheko lalelakhe emlaleli wami mina ngifuna umuntu abe neqiniso kuyena ngiyacela iba neqiniso awuye kuqinisile embedeni ukulala embedeni lalela vuka iba neqiniso kwena imali ayivalekile yini kunengidwe noboshwe ngayo umsebenza ubophekile yini kunengidwe noboshwe ngayo baphi owawukhula nabo baphi abake bakuthembisa ukuthi bazokusiza yini bengakusizi namhlanje mntanami unesaluni and futhi uluka kahle uke wanaka yini mntanami ukuthi leya saluni usebenzela nje ukunikeza ulandlord irent kodwa ayikho imali wena osala nayo uke wanaka uthi ukuthi leli bhizinisi olenzayo wena njengoba uthi unebhizinisi lama-tiles njengoba wena uthi unebhizinisi lokurufa njengoba uthi unebhizinisi lokwakha uke wanaka yini ukuthi imali oyitholayo ayikwenzeli lutho njengoba umakhenikhi wakhe imoto unakile yini ukuthi imoto uyazenza impela kodwa usahlala endlini efanayo usaqala ukwenza lo msebenzi uke wanaka yini ukuthi una 10 years usebenza kule firm osebenza kuyona kodwa ayikho inqubekela phambili awukwazi ukusebenza for 10 years usahlala emqashweni usahlulwa ngisho umqasho ka 2000 rand kodwa usula 10 years enkampanini osebenza kuyona usahlala emqashweni wemali engaphansi kwe 1000 rand uboshiwe ngengidi yabathakathi mina ngilalela uke wanaka nemntanami ukuthi yebo ngiyabonga ukuthi uyakholwa ngiyabonga futhi ukuthi usindisiwe inhle lento wayithatha ngiyajabulela kakhulu kodwa wema wami unakile ukuthi noma usindisiwe kodwa niphumeleli lapha ekhaya njengoba ngikhuluma nawe manje impuphu iphelile niqongqothe into yogcina unakile yini ukuthi imali eliphilisayo isibonelelo seyingane kodwa kodwa lengane ngesikhathi ithola umntwana angithi awuyijabulelanga leyo nto ngoba wathi inkolo yakho iyathunazeka kodwa buka manje ube lengane ayitholanga umntwana yabaqhulula babe babili baba bathathu ngabe nidlani lapha ekhaya uyabona ukuthi iboshiwe incebo yakuleli ikhaya

ngizobe ngiqaqa ingidi yabathakathi lono wafunga wathi yokabone dadothu kababa uzobona ngempela ngoba ngiyakuqaqa ngolosihlanu laba bavaliwe kwavalwe edlozini ngiyaliqaqa laba kuvalwe isidalwa ngiyaqaqa ngifuna abantu abathi umprofethi utholakalaphi kudala sidlala izinyanga singasizakali kudala sibethelela ekhaya singasizakali bebengeke banisize ngokubethela ngoba nikhiwe ngizoniqaqa ngiyakumema ngolosihlanu inkonzo enamandla ngizoqaqa mina ngizoqaqa ngizoqaqa ngizo hey abantu abahamba umbavula kuvaliwe bayaqaqwa baphumelele mfuna umuntu mina ufuna ukudrive imoto hey hey hey lo mkhaba wakho akona umkhaba wetekisi lo thola imoto yakho manje ngizokuqaqa izo uzoyithola iveni uzoyithola ifortuna ngizokuqaqa ma wema ma ngizoqaqa mntanami hey wemntanami uyaliwa ha ungane yami waliwa we usavela pho lo waliwa umfana wensizwa yami usavela pho lo waliwa intombi ulokhu iland hey ngizoniqaqa ngizoqaqa ngizoqaqa impumelelo zabantu ngolo sihlanu lolu lwakusasa mlalelo wami ngifuna umuntu nje manje ozofona ngifuna abantu abathi umprofeti ngishiso ubufakazi nginobufakazi baba ngiyefona baba ngiyafona baba nginobufakazi ngifuna umuntu othi umprofeti ukuphi kanti baba kudala ngihlupheka mina ngiyaqala ngisho ukulalela namhlanje shonizwi phezu kwami ngifuna umuntu othi baba khulumizwi hey baba ngiyahlupheka kulomndeni khulumizwi mprofethi ngizobe ngikhona kule nkonzo le nkonzo izobe isethekwini yamansele number 110 kumngeni road ya le nkonzo le izobe ikhona emansele number 110 kumngeni road ya uJehova uzokwenzela okuhle impilo yakho izophakama ya into zakho izovuleka ya konke bekade kuvaliwe ya kuzoqaqeka iza kule nkonzo izobe isethekwini umnikelo owuphathayo uphatha umnikelo

ngomqwebu umuntu kamaqondanisa ngoba into zakhe isuke iqondene. Ayiqondene ngqo. Ngeke, ngeke. Ngisho ukuthi umthatha kalali ukubizwa okhambeni, ngisho ukuthiwa ke akuvimba ngayiphi indlela bathi ngeke ulibone, ngeke ulibuse, ngeke uphumelele. Uyophumelela bebhekile. Ngithi mina uyogana bekuka, uyoganwa bekuka, umuzi kayihlo uyovuka bebhekile, belokhu bemangale njalo nje. Asidalelwanga abantu namhlabeni, asizukwenza impilo ngoba kungendlela abantu abathanda ngayo. La nathi siwumyalezo, siyimyalezo nathi emsamo yakithi, nathi uNkulunkulu kukhona, asigcobele khona emndenini, ngeke sizwe ngabantu. La kunandaba nomuntu, umthakathi into engenandaba nayo. Ungathakathe mina, athakathe kushona, athakathe ebusuku, kuyafana ngoba angagcina yena. Ngampela ngampela uma usufuna ukuthi uhlabekise umthakathi, umkhombise ukuthi awudalwanga nguye, umkhombise ukuthi futhi awuzelanga uzolawulwa uye la emhlabeni. Thathi maqondaniso, umafula kufaliwe loyana, iswa ngami, loyana umafula kufaliwe. Abanye bathi baphambanisile, bakufalile, bathi baphambanisa umsamo wakho, bathi bakubelethisa umdliwa, kwasha kwacima. Ungisho umdliwa lowo uyamangala. Kona nisela kumangale wona umdliwa, mina ngitshela uyabo, ngiyafisa ukuthi angazi, ngifisa into engenzeke. Ungathi kake ngibe nomhlangano wabathakathi, ngibatshele ukuthi elalelana angenile amasendlini. Le nto enizamayo, le nto eniyenzayo onakele, nifuna namaqhinga amasha manje. Hlanganani manje, nihlangane nifune ubi konakele. Ifikile inkahlangano, ufikile uMadawuzela, ufikile ukusithwalisa amandla esiyofela emandleni. Ufikile inkanyezi ekhanya ubusuku nemini, uNkulunkulu ngoba ngidlo kwakho, ngidlo kwakho. Ya, uyabona ngeke ayikho into, ayikho into abangamangayo endleleni. Angivinjwa uma ngisiza umuntu, angimelwa ngaphambili uma ngisiza umuntu ngoba ngicotshelwe yena umuntu ukuba ngimsize, ngicotshelwe isimo sakhe. Futhi angidabuka ngisole, angixolisi njengomthakathi, cha, cha, cha, cha, cha. Vele mina umthakathi-ke ngiyamhambisa, wangibuzile ukuthi ngimsabe. Kodwa

uChad ngiyamhambisa. Izinsebenzo zami zingosi kubathakathi. Bahamba nje kwangozi kubathakathi kodwa bona bahlale. Ngoba ngeke mina lokhu ngisebenzana nento eyodwa. Ngisebenzana nento eyodwa namhlanje umuntu ngiyamsiza wena. Kanti umhlaye ngenyoni. Ngiyamlapha inyoni kusasa umfaka umbhulelo. Ngiyamlapha umbhulelo kusasa umfaka isichitho. Ngiyamlapha isichitho kusasa umshaya ngezulu. Ngizokusebenza wena wedwa nje mina. Sekulokhu ngifikana nawe uwedwa nje. Uwedwa nje. Hey, ziningi izinto ekufanele ngizenze. Bakithi sengizobe lo muntu uyabuya njalo uzokhala ngithi sekuzoze nathi nami manje. Ngithi mangimlapha kunye bevuka kanti nguwe nje. Usasuke lapho kumfuhlela ngenkosi malanga esinyama. Uthi useyaphila ke manje usengilaphile umprofeti kodwa into zami ayilungi. Simnyama ayineke. Ngeke. Langwenzeli ngisho plan. Plan ngathi ngabenzela phela abathakathi indlela nje. Khomba indlela mina. Na indlela ofanele uhambe ngayo. Uthi uzobuya noma ngeke ubuye. Kodwa nje indaba yakho leyo. Mina uNkulunkulu ungithumile ukuba ngithandazele umuntu. Ngiphumelelise umuntu. Lalelana abanye bangibuza ukuthi umprofeti uyathwalisa yini. Cha, angithwalisi. Ngasho. Angiyona inyanga mina ngisonisa ngoma mina ngumprofeti ngithunywe uNkulunkulu ukuba ngisize ngosizakale ndlela uNkulunkulu athi ngisize ngayo. Ukusiza kwami akusona akuyona uniform. Ukusiza kwami akuqhenyiwe ukuthi kufanele ngisize kanjani. Uyabona? I claim one nto le. Uyabona? So lokusiza lokhu ngisiza ngale ndlela le engitshelwa ukuthi angisize ngayo. Uyayizwa leyo nto le. So wena ofuna ukuthwala ungangichithela isikhathi. Wena ofuna ukuphakama woza kuphakamisa. Wena ofuna ukuthi into zakho ilunge woza ngilungisele. Wena ofuna ukuphakamisa ibhizinisi lakho woza. Wena ofuna ukunqoba izitha zakho woza. Ufuna ukunqoba abathakathi woza. Ufuna ukwenza izinto zenzeke woza. Nginalo ibhengele lika 3.5. Bafuna ukwenza isinto senzeke ungafinjwa umthakathi ungafinjwa umthonomona ungafinjwa umthamona ungafuna semsebenzini uphakame woza sokunika lebhekele 3.5 iyaphakamisana nasemsebenzini iphakamisana elamandla wenza izinto senzeke uyayizwa into engishoyo uma ufuna ukuthi uqonda ngisele into zakho woza lalela kukhona nebhekele liyofika izitha u-250 izitha ziyafuna. Umsukwenza ngazi ukuthi manje uhleli nabantu abakuthandayo. Ukukhululeke nje bengathi wena uhleli nje kamnandi ngabuhleli lalela bafuna bathathi mawulele ebusuku. Bakufuna nomsufukile bakulinde nemibhulelo. Bayafuna bafuna ngisho iy'ngane zakho. Bafuna ngisho iy'nkomo zakho. Lalela bafuna yonke into yakho isebenzele kanzima. Bayafuna ngekukhumbuzo ngoba bathi usukhohliwe ukuthi bayafuna. Bayafuna. Thola uvuke izithi ibhengele. Zokuthola futhi izitha mangabe kuthatha kancane izitho wathi u-250 leli bhengela uvuke izitha lalela thola umavuthulula ngoba vele kade baqala isimo sakho sicayi thola umavuthulula awususe zonke inyama awususe yonke into engahambi kahle emzimbeni awususe yonke into awuhlambulula impilo yakho yakomoya awuhlambulula ithongo lakho awuhlambulula isithunywa sakho awuzihlambulule wena uqobo. Uwawuphuthulule yonke into engahambi kahle empilweni yakho. 550 uma kuthulula. Uyatholakala. Yeyi, awuthola ma-1000 manje, awuthola ma-1000 uyeke lokhu kuba kwenjeni ungabi namali. Uyagembula kodwa unawo ma-1000 uride ekhanda lakho. Ugembula kanjani wena uma-1000? Udlala u-Hollywood awunawo ma-1000. Awunawo ma-1000 wena. Awena awunawo ma-1000. Uride. Sokuzohamba kanjani? Wena uyadayisa unebhizinisi kodwa awunawo ma-1000. Wenze njani manje? Kanti wenza kanjani manje? Awunawo ma-1000. Kodwa manje wena ufuna uba nemali kodwa ma-1000 awunawo. Wemsebenzini awukhushulelwe imali, usabathe, awurejista kodwa awunawo ma-1000. Ngoba ma-1000 usebenza nje indaba yemali, lapho ngegama lakho khona kufanele kube nemali. 1500 uyithole noma 1000 isebenza la ekhaya ke le emali ufuna ube nento yemali nje ufuna ube nayo awukwazi kubasha ungabinayo into yemali 1500 uyithole.

uhlelo lolo olusecelene ufika kimi sithoko akufani imali yakho ngoba kusefayda umsizi le nto okuhlukanise nayo owenza isivumelwane nayo. Okay, kuningi bakwethu noma kunayiphi inkinga winika isikhathi sokuthi ufike kimi noma ma ufike e-ofisi ke uyothenga iy'nsebenzo zikhona ema-ofisi. Bangakhohlwa abantu ukuthi ngomhla ka-4 ngizobe ngisenkandla e-multipurpose hall. Bengakhohlwa abantu ukuthi ngomhla ka-7 ngizobe ngiseshowe phambi kwase-boxer lona ongakwa-test. Bangakhohlwa abantu ukuthi ngomhla ka-8 ngizobe ngisolundi e-ofisini lethu le ngakwa-tepa. Bangakhohlwa abantu ukuthi ngomhla ka-9 ngizobe ngi-7 mod umamkhize lo dayisa amakabishi lapha no-supply wethu e-rank ngiye ngaziphutha ngathi umaxulu umamkhize bese kuthi ngomhla ka-10 ngizobe ngisemdubaduba. Bangakhohlwa abantu ngomhla ka-11 ngizobe ngisebhange. Bangakhohlwa abantu ngomhla ka-12 ngizobe ngikwanongoma enongoma ini okumgqibelo wesabatha we-Saturday. Bangakhohlwa abantu ngomhla ka-14 ngizobe ngisophongolo phambi kwase-Country Lodge. Bangakhohlwa abantu ngizobe ngiphetheke insebenzo kamaqondanisa ngizobe ngizoqondanisela nje izinto zakho mina umavula kuvaliwe umaqondanisa umavula kuvaliwe angikhathali ukuthi bathini abantu ngizokuqondanisela mina ukuthi baphaphathela kanjani anginandaba abasebenzi ngizokuphakama izinto zakho izoqondana ngo uzoqondanisela ngizoqondanisela nje ngiyabona kulokhu ngiqondanisela umuntu nje ngiqondanisela umuntu ngihambe ngiqondanisela umuntu ngihambe ngifana njengensizwe efika ishaya umuntu nje emgangeleni isuke ihambe ngizoqondanisela anginandaba ukuthi wawukhaphanisele wawugogweza wakubani wayebhedisa iy'nto zakho kwakwenzenjani noma zayibhede emsamo noma zayibhede emsebenzini noma zayibhede okuhambeni noma ngizoqondanisa nje uma uvula kuvaliwe ngithi mina ngizoqondanisela ngizokwenzela uvulavala mina uma uvula kuvaliwe into ngeke abangazami bawuphinda bayenze njani. Unkulunkulu wami akabawubele ke useza unkulunkulu wami akabusise bakamfikele wena nomndeni wakho unkulunkulu wami bakenze okuhle ekhaya lakho enze okuhle empilweni yakho unkulunkulu wami akakuhambele nokukuhambela unkulunkulu wami makabona ukuhlupheka kwakho makeza ukukhala kwakho makaphendule umkhuleko wakho unkulunkulu wami makakuphakamise ube phezulu phezulu kuphela ngabe isicila sezitha zakho kepha izitha zakho maziguqe kuwe amsungeze ngemuva nangaphambili abeke isandla sakhe phezu kwakho unkulunkulu wami makenze kube kuhle unkulunkulu wami makakukhanyisele indlela yakho lapho uhamba khona wena nabantu bakho maniphumelele wena nabantu bakho makufezeke amaphupho enu ube kuhle ube ngumbuso umbuso wodwa

0: 0648789806. Siphinde sibe seshowe futhi uma mumsane 0648786180. Umama uMaxolo Gazu 0769088443. Embizane lapha ngasencekwini kewendlovu 0670121826. Edlomodomo 0631252165. Khamangweni 0794474130. Gingindlovu uSibongile Sibiya lapha eKhamangweni kwaNtombela. Sibongile Sibiya eGingindlovu 0716151837. Ngicela ukuphinda la 0761518737. Emandeni lapha ya ngase Clinic Webede ufikile eMpanza 0826773136. Hillcrest kwangcolo sesitshuti 0826106615. Ezantsi kwasegrawundini emandeni lapha erobotini kwasiqumbe kwicontainer eblue lakudayisa khona izipayisi ikhona ijuice yasembusweni. Fryhead ekhemisi kwamaphakathi ikhona ijuice yasembusweni. Emvulazi kwanongoma ikhona ijuice yasembusweni ilapha ya kwamiyeza 0761399383. Ukhona omunye supplier wethu engilibelayo kodwa ngicanga ukuthi udaba lakhe sizolulungisa kusasa angaphathe kabi izinto zakhe zisuke zaba sekudeni ngalesi sikhathi ngizolulungisa udaba. Alright, ke asiyitholeke nathi sikude sishayele i-office ku 0796551813 sizokwazi ukuthi siposeleke noma yiluphi ke usizo silidingayo sishayela kuyona leyo number odingeka umprofethi inombolo u 0820981282 0820981282. Izona inamba ke zasembusweni lezo. Asiqhubekeke nohlelo lethu.
1: Zelimanga ijuice yakho ingenzeli imanga. Ngiyakubonga kakhulu, ngifisa sengathi ungama njalo ungayeki nabanye abagulayo ubasize, ngoba yeyi ungisizile mina ngivukile kwabafileyo ngiswele kona ukumentabeni ngimemeze ngitshele abantu ngoba abantu bayagula kodwa bazi ukuthi bazoshonaphi. Ngiyakubonga mprofethi ngamandla akho wanikwe ekhaya ezulwini. Iyasebenza ijuice yakho, iyasebenza ijuice yakho ingenza umuntu. Sengivuke ngamusha manje, sengikwazi ngisho ukuphekela ubaba into ebengasayazi ngoba besengihambisa kwedada.
2: Ake ngithathe leli thuba ke ngibonge ubaba uSibiya ngelokhuzana ngejuice engayithenga kuyena. Yo, ayive iyangisiza. Benginesifo ebengasathembi ukuthi ngizosizakala kusona. Benginama-fibroids kahle kahle umhlumu. Ingisize kakhulu le juice, ifike iyahlakaza. Iyahlakaza. Eyi, ngafane ngopha lezo insukwana. Emva kwalokho kwavele kwanqamuka juqu. Endibe sengizizwa ukuthi nje sengiphelelwa namandla. Awu, ngiyabonga baba uSibiya, ngicela bandla Nkosi yami ungapheli amandla, ubasize nabanye. Nami sengike ngathi ubatshela nje nangayo nakule ndawo engikuyona ukuthi nje hey, liyasiza le juice, abangayibukeli phansi. Ngiyabonga kakhulu.
1: Sawubona baba uSibiya, mama uMtolo lona. Hey baba, ngithake ngibonge. Hey, ijuice yakho ayi ngisebenzelile. I-BP yami ibingasakhontroleki nje, ibingasakhona bese kugubi nje kugubi nje. Hey, ngimane ngathola nje le juice. Hayi, ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga. Nkosi yami, hey, ingenzelile izimanga le juice yakho baba uSibiya.
3: Sanibona. Igama lami Sibongu Gatsheni. Igama lami uSiphamandla Gatsheni. Bengifisa ukudlulisa nje lo mbiko abakusethu ukuthi nikwazi ukuthi nilandele lento. Bengi

inkinga enkulu kabi kodwa ngikwazile ukuthi ngisizakale kuthumile ngenxa yokuthi ke mangithola usisi ubaye sengisiza wanginikeza le juice le ngakwazi ukuthi ngiyihalamuze ngiyiphuze umshini wami ngempela benginenkinga noma mambe seqale ezama ukungishiya but manje ekugcineni ngiyabona ukuthi mama uyabuza ekhaya yonke into i-right ngenxa yokuthi ngiwuphuzile lo juice lo. So yonke into ngiyayibona ukuthi normal manje umama usekhaya kumnandi. So ave ngifisa ukuthi kwanina or kwawena uma kuthi uyakufisa lo juice lo ukwazi ukuthi nawe-ke ukhulume nosisi uzokwazi ukuthi akululeke nawe bese yakuthengisela ukwazi nawe ukuthi ube right ngoba imishado ufuna siyibambe bafowethu wanambe zehampela umfazi bese hampela kodwa manje ngiyabona ukuthi umfazi buyi sekhaya kumanje kumnandi ovuzwa nje khona no-TV bayakhala ngisekhaya ugatsheni mina isibongo mfowethu kodwa usiyoza ngosisi ukuthi kuthiwani uyobe sekuchazela kodwa nje lo juice ungisizile kakhulu uyakwazi ukuthi ulungise into zakho hhayi usebenza ngampela into yakho isebenza ngampela ayihlahla nomama yabona ujabulile impela angibonge mina

ngihlala sezantsi siyabingelela Metapro for DKS Satellite Business ngatlangani 1000 silone samandla siyophela emandleni. Ukhulu ngubani ngoba mina ngihlo kwakho. Ngihlo kwami. Bakabonga

0: angisho mina ukuthi okungadambiswa ukuthi asikho isifo esinyalapheki hlala namphansi uze kunejuice yala ekhaya ehlukahlukene ngezigaba mabe kuthi nje umuntu ongaziswa kahle empilweni ungasithola ijuice eka 175 kodwa ke sifuna ukubemezela ukuthi uma inyanga icala lesiya kuyo ijuice lencane izobe ku 200 rand so okusho ukuthi uzokuyithola ngo 200 rand ngithi right
1: All right ngamabomu asivale lapho ngamabomu sivale lapho silungisele kajosi ijosi yebo eoffice u 200 rand emva kwe 15 izobe si 200 rand le encane bese silungisela ke umuntu othenga ku supplier ijosi yakho ku supplier izobe isi u 225 ku supplier wakho ijosi kanti eoffice izoba isi umalini izoba isi u 200 okusho ukuthi okokugcina kulokhu uzoyithenga ngo 175 okokugcina futhi uzoyithenga ku supplier wakho ngo 200 kulokhu enyangeni elandelayo uzoyithola ngo 225 ku supplier amen
2: oh ukwazi bejuice ngathenge ijuice ngithengela mina noma wayehamba uma edondolozela sukumanzi kodwa wayiphuza ngenzukwana ngithi isonto nje hayi ngathi ngimbona wabona hayi usiyakwazi manje lokushiya phansi induku uyayihambe uyaqonda makanti ubesehambe egobe manje ngayibona lapha manje eduze ukuthi hayi iyasebenza nakumina mina ngiqanda ngamqanqanjelwa nje amathalo amalungu amalungu omzimba nje wonke iqaqama kodwa ngimele ngayiphuza ijuice akwaphela ngomphelo kodwa ke ngisaqhubeka futhi ngisayiphuza ijuice
3: awusiyabonga kulondana banomunye nobufakazi bejuice asembusweni yebo baba
4: hayi ijuice ngiphatheka kahle kakhulu mani ngoba ngingakayiqiti kona kodwa bengile ekhadi lingapheli Ngicenge ithini iphuze ijuice ayi ngibona umehluko kakhulu.
3: Eh,
4: ngoba umzimba bami bengakuzwa kahle kodwa ngisebenza yona nje ngibona kakhulu umehluko.
3: Eh, siyabonga. Omunye nobufakazi.
5: Mina ngifike inyanga zithu nginokukhula omdelenyo. Sisebenzise nje insuku ezimbili. Ukukhula wabene waphola. Ngiyayithi inkipha kahle. Ngikethe kahle. Noma igeni iphindwe sesu kagani kodwa ngifakubela naye sizizwe ngiyabona
3: asiyabonga ngethi usaseni busweni imangazayo omunye nofazi oh asiyabonga siyabonga sabonga oh la umi mama
6: ngiyabingelele kanene kusuthu Jesu Kristu
3: amen
6: ngingathi nje ijuice ngiyayithanda ngokwesikhulu kuyikhulu ngiyisele lapho ngiyenza ngibeni ukuthi ukuthi besushwa yilama alsa isisu sigcwala umoya uma ngabe eza emeke wadlala isingabo 6 uzokubuyisa kodwa selokhu ngiyithenge ngolesibili wayiqala ngolesithathu wayiphuza uyadla uyalamba akasabuyisi akasabhodli le nto abeyibhodla ngenxa yokuthi ukudla bekade kungagayi kahle ngaphakathi so ijuice imsize kakhulu nami futhi ngayibona ukuthi iyasiza nami ngayiphuza futhi engingakusho nje uma ubona ikuhambisa isuke ikhila ngaphakathi ikhipha udodi ngoba uma uyiphuza kuyenzeka ithume njalo endlini encane kodwa isuke ikhipha lokho esuke ifike icile ngaphakathi and so iyayifunela ukufa
7: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo eza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe Ulaleni the best in radio from the north, south, west and east coast. Led by Imbobo DJ Ulonge. Power to the ladies. Sithuthuka siyaphezulu ngekhwezi loboya. And the Durban youth agrees with us. Inanda 88.4 FM. Today's best radio.